0: 收唔干净啊？有冇湿湿啊 ？What's this color？
1: Pang ano na to, fried chicken na to, ah.
2: Okay na yun, yung ano.